sakwi vole kon ye. Gwamundu mata adatan, ou sa vole, le bagay ti bagay aset li si, la woz ou ka supporte, la woz e pou ka supporte Margaret. La te kane go komba, eh? Madame ek misye, fwe ek se se kay. Men se ti chikan sa, se pa tan yon sa ouye, kote moun katre yon alot, me... Apil debat ka la, eh, la woz epi Margaret.